0: na. Kaya ka itong ilamban ni Hulun, sa salamualaikum, koko, dengayong kayong, ni kuya duwa, watsaka, kaya kang utamu sa?
1: Kini ko law, niya juga daco etika ni law juga, ni ko mabayang arisan, ni ko tumbay, mangsa, no, no, tama, si kabayang unyeng, gata niya mangsa, ni ko mabayang.
0: Lolo niya mga bayak, Medi. Niya ang pajak mali hapo, ang pajak mali skincare. Niya manajak ang lunas kabayakan ko di RT si Kamdudi. Niya mga bayak.
1: Niya juga kang beli, we. Buto niya. Siya nutok anisan niya buto. Allah ni kunya susip niya. Nako buta seko buka ni kunji. Tanggung jawab niya kemana. Bangsa seko po nagtopeng.
0: Niya li mga bayak. Terus kapa mo na.
1: Bayak, bayak. Pokoknya bayak. Kutunggu ni kundilamban ko. Kutunggu.
0: Niya makong kong na duwi.